Eddie Ben, I win him. Brother Eddie Ben, I win him. Media minim ni sa onu ni ewura mu ewura. Minim sa onu ani Judah mu jata. Minim sa onu ni Israel mu okofo. Wanu ana etwara suo na ni nine kansu. Pimpim mu ahu ofefo no no. Wo hini we ba na wako. Oman pani we ba na wako. Nanso onu die oye bori bori. Wanu die wo ma na wako. Wofrim resentain ekwasi santain oda so eyo nyame edi bay ana winim apostle ajenya kupo wodi na winim no ana wanyame bay ana winim no eh eh